0: ni wa fanya muwe mabusa fwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye bwe, e bwe, mabusa fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Mese fadi ani wa fanya muwe mabusa fwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye bwe, e bwe, mabusa fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Abusiye, mabusa fwe.

pè ya wa ngba mi tan raye. A pe baba wa ngba mi an wo wo igba na ni won ma powe alagemo ti bi mo ai mo joku so won ma alagemo nigba ti won ba ni omo ma para e omo ma pa mi to ba ya ma ni omo ma para e tori obi ni aye obi ni aye ni won sugbon iwo adani obi ni odani waye duo ti ni aran ni ba ni lo gba to ba ran yan se to tun ba ni se ori idoko ni baba ma wa ti o ran ma ise to mo yan ba tun je se dada o tun le jiya si mo iwo olorun omo lo gbo mi wa iwo na lo tun saaju omo de be iwo gan lo gbo mi omo mo san pabo ni a saaju ogun la lo a kayo ogun labo ori mi isegun ati kojo kuda

0: drone wa to je bo yin bo ibi to le ti le control e o le wa bi 200 kilometers away itu mi lati Eko drone a lo sinu ibu yin te ba ko 100 drones sibe te monitor won fun 2 days e mo awon ti won ji gbe e mo awon ti won ji yebi e fi drone kankan to le yi be fi sori odara kankan ako te ba de be sise yin le kan soso pao gbodun won dake niyan egbe helicopter wo le ka mo jade okuto ara bi e ko jade phone won ta na pe ta lo ba won soro awon ko te ke se niyan e ko bere se ni soro lenu bi kini kan se kini kan ako to se ilu bo ko ri be
1: oloye le kan san ni e je ka wa lo ni san oro tin benle yi tori pe gbogbo awon eyan ni pariwo wi pe ki ijoba o tete gbe igbese papa eyi ta nbe ni papa ke eyan o to farapa
0: a tin farapa o
1: a tin farapa ka be se lojumare
0: a tin farapa
1: won ni awon ti won ji awon akeko ati oluko yi gbe kini won fe gan ri kini won fe gba amo ka to wi ka to fo ka to fule oro awon ara bi na won fe si soro o won ni awon o gba ketekete
0: balamu yin ko
1: emi ti e ti wo pe bi won ba ni ketekete la won fe gba won ni e fo kan bale emi ni ketekete balamu won yonda temi amo won lawon o gba ketekete awon to si tun ni eran agbo na iru Steven na ni sin o ti so fun mi o ni eran agbo wa o bi won ba ti lawon o gba o yonda won lawon o gba eran agbo nje ki le e wa gba nigba ta mo ri awon ti won lawon ti won so ti a gbo ti won te sita ta wa wa ka won ni akoko awon o gba owo ti o po nje lo ni o won ni 1 billion
0: ko ti e po
1: won ni na won pe nitori pe
0: nkan ti bra si Mr. Steve kan ta fi njonjo san ni
1: pe nto o seyin o pa won o gba
0: ojulo sanu
1: awon gba 1 billion awon yan ni to se bi ijoba tori won ni awon ni oro ba awon obi awon mo so won ni ijoba ipinle Oyo ni to awon gba 1 billion awon yan ni iyun oboru se bi ijoba ni won bere owo lowo re won ni elekeji ninu ohun ti won te jade ta wa ri won lawon o gba bi oko kan tin je Hilux bi meji won ni Hilux meji eyun na o ti papo ju lodo ijoba so ti tan won ni eji tan o won ni kilo atuku won ni awon eyan awon kan be ti won ti ko ti won ti mole wi pe bawon o ba tu awon omo on sile atawon oluko won won ba wa tu awon ile on na sile lawon eyan ba tun ijokojo wi pe ki won tun tun won le bi won ba tun atun won le se wa ni to po si se e fe se ni ipada bo
0: kini kan ni
1: nikan ni awon eyan tun ijokojo won meri bayi
0: e se
1: nigbo tun ya won tun ni ko tan sibe won ni ijoba ipinle Oyo yo tun ra awon nkan ja oloro weapons oni won pe chema toro ba si ti de weapons ba won o ti ko ni nkan ja lasan o ti de nkan ja oloro nu awon ti o gbenu to
0: keso ke yan
1: won ni ijoba o ra fa won ni pampan bare re wa ni wi pe won ni won o towo bo awon ilana ofin kan ati pe won o wa awon bi kan fa won ati bebe lo awon yan ba ni iteyin ara bi n beere o mo lagbara po oju kile fi wo
0: e se atokun alakoko mo di eru ebi ijoba bene nje e gbori wi pe awon ara bi yi won mu soja wa won la fi soja yan pa won Michele tan ba mu soja bayi keke na ni soja agba la gun donun loju ese
1: abis won dana ya ni
0: won se ni ana leyin ti won gbe mi lara won ti wa han ri won bole ka joru eniyan se fun soja ni borun lana
1: kai
0: ṣùgbọ́n ní ìlú tiwa tá a bá ti mú àwọn ará bí yìí o.

0: to je pe we're going to do import and export.
1: FM, your preferred wholesome radio.
2: Eba mdaru kwenye sawa la visa.
3: Oluko mi ni ambasado wala iwaju samwe, omotosho.
2: Bao ni SD nuno ya isa.
3: Imi ni ambasado fun awa aladie osikekeke. That is a Dokman, DOG Merchant Association of Nigeria, Oyo State Chapter, the mini ambassador.
2: I'm a couple of people in Yamana, Alaska, Fair Idea, Sidey Google Gun, and the ambassador. I'll go the gun, want to know that.
3: If you don't know that, yeah, Romodia, but no meeting in Ibado, because we only can't find your passenger market. And I'll Romodia anywhere. It's time for the day of ni Monday at Thursday. Monday at Thursday. Better ni to me, ni ojo wezi, ni adibay, ni alaki adibay. At un manta, no, ibe, ni ojo wezi. But si, obasan jo luli ole wambi, o ni oguru, si awo ni omoju. Kama wad lati le ibu ati le awusa, lati wara ati lati wata. So ibe no leti le ri, wan adye kekeke, atadye to ti daba no, die. Ibe, ani broila, ani noila. Any turkey, any geese, any guinea pig. What is this? Oromo di alo wambe. Iko je ti le Nigeria wa, iko je Tokyo kun. Lantan be.
2: Hmm, se wa luwa asu ya to tuwa la ni awa di e ibrela, nuela, ti kokre. Tori opolo kwe lumi sa makwe, adye ta ni ibrela, nuela, ili lunje ni, ili lunje, se luwa asu ya to tuwa la ni mosa.
3: Iya ko. To wa ni mbubu wa. Kabani kama ka, ni mini miji meta. Asiko lo, subwa jen chala yi diye. Aje tan pe ni umbrella yen abopa ni a greek ni awon igolo ni abopa la npe umbrella itale sin laarin ose mefa o ti to je e tan pe ni kokre yen akupa die ni ke to le ri ohun sin lati pa je yo mo lo ti bi osu mejo sodun kan iyen kokre ni yen e tan pe ni layers yen aje to nye eyin e tan je kon la npe layers yen yato to wa laarin won ni yen awon mi na de fun wa tan pe ni noela ati brahma Aje yinbo la wanye. A wanye man to bi gan. O man chifiri gan le. O man woju to ba dak batan. Ya to wa la ane wanye.
2: Suba ya da kwa kanis ta wanye. Kwa watin le sinye o semeni. O suka o sumeji. En fane to ba fe man fe fi si o kowu. E wolo le ma ase. Che kwe o le sin la ane o suka o sumeji. To fi sa riri ge ni ere ti embe.
3: Idane le kwa ta ase fokwa lo kwa wanye. Ni wi pe iwo to ba lori lagbara lati sin age e fun odun kan odun meji ko to ma ri ere nbe ko le se olose merin ko le se olosu meji olose merin yen esin fun awon ti o ba le sin oromodi e esin olose merin eta o awon yen o ra olose merin yen onu mo si titi wo igba to ba wu won lati ta abi lati pa je awon olose mefa yen o ni la polopo n se business e won se ade yen olose mefa yo ti ni size to fe boya bi like 2.5 kg abi 3 kg a process a ku lo si slaughter ta ba ti ku lo si slaughter yen a process e nbe a ba ti process e nbe ton awon ti o fe ra frozen chicken wa wa ku awon ara e ti o ku lo si le ibo ti o ku lo si le awusa awon wa ni orisirisi ona to business go da ni to ba lori ofe ati se olose mefa yen owo de wa nbe na to ba de pe olosu meji na lo fe se owo wa nbe so
2: amọ lati ra bi lo wa ni ti en ba fara ba bi umbrella lowo lowo bayi elo ni loju oja bayi
3: umbrella ta ba ni ka surprise umbrella price o se predict igba mi ma nwa lowo lowo bayi bi ro ni nsin bayi 950 900 lata oja bo se se ti o ba fi di ro le nsin ki price yen ko tun ti lo soke si tori pe oja wa yi o je bi aleke ni oja abiku te pe laaro a le ta 500 ti o ba di owo osomoro le oja yen le ri ba kan tojo ni ya ta pada mo ta ni 400 igba mi yo loke igba mi yo wa sile awon customer to n wa ara lo ma n di sami bi price oja yen se ma n lo iro ni nsin bayi 950 900 lanta so mo de ri ari daju pe ngba ti o ba fi bi role nsin bayi o se se ko tun won ju 950 tan ta lo lo bayi lo
2: daju pe en to ba fe ra bi oko to fe ma fi soko bi owo agba wo lo le wa to le ti ri ra
3: eh osi gba ti wa ti o ro jara o ma nda keyan ni agent to ojo looto keyan le ra oja lowo e ti o je proja ti o ta fun yoja to da ni osi gba ti en ra ja ti o ra ntiyan ba ra na ni o ta mo wa ra laaro dede bo ra ro le dede kiyan ti ra oja ni bi to wa reliable kini to da to ni tumo mo le se pataki
2: to ni tumo e se e ba da ru ko en fa ma ra le le
3: oruko mi ni ambassador Naiwaju Samuel Motosho
2: e se gana sa e ba mo da ru ko en fa ma ra le sa
3: oruko
0: fun wo to mo iyato to wa laarin awon adie ready pe lo to gbugbu alagba pe adile brela ni ile lo nyeyin orisi adie meji lo nyeyin o to je wi pe to ba sin nile re laarin ose merin o tun ri ere nbe

a tun lanfani latun ti gbo kan lara gbohun latun ti se wadi lowo momo to tun je olutaja nbe Miss Oluwa seun anjorin ba tun fe je ke tun gbo ona tawon na tun gbe gba e mo pe elomo ni awon okunrin la gbohun awon obinrin to je pe oko wo yi gangan lawon na tun fi soro aje ba tun fe ke lanfani latun ti gbo awon idanirun re ko ranso tawon na so to fun mo pe asetin ba nso ko wa de yi lagba la mi iwa si pe a mo looto mo fe soko wa de mo wa nwa e ba wowo tulu tulu iro o iyan le bere oko wa de le ni tere nji tere ajaja yin to mo yi eyin to ba ti le sin bayi to ba ti tasiko ti mo ye o ti di Mr. Money nu ojojumo lo ma keyin to ma ta sori to wa nse brela o le si fun ose merin to je pe ati ta gan irorun ni de fun olori jo kan sori emi la won frozen chicken e ba won 1 kilo e ba won 2 kilo ba won na se nsere o to je pe o tun ma ri ta fa won to je bi awon to fi nse 1 kilo ladugbo yin tun wa ma ko lodo re

0: ona gan funra re o le je to ma se nest funra re lo ma wa wo
1: se ma calculate
0: se ra won ti fun daddy temi ni 80,000 yen
1: o ye je so di 50
0: di boya bi 60,000 o gbe 20,000 lara be yen o fi mo si owo yawo e ko ase pe ke I to fe fun 20,000 yen gba 20,000 lati odo temi mo to ba je pe bi ti ife wa ti won de jo ma nbara won soro ko ti si nkan to buru ninu pe kan jojo ko kan jo salaye ko jo ye
2: la ma bi nkan to se gbeyawo ni abi ninu gbeyawo
1: inu gbeyawo na wa
2: ko to ni pe won to se gbeyawo mo ma n saba so kini yen e pe number fa won ara ile fun ma pe kan ni communication you start the communication ever nta ba communicate outside marriage when you want to build it in the marriage it will be very difficult to stand a lot of things we need to go down for it
1: ede yi o nje wa dada eyin ara le o ti kan yin o kan mi o kan yin ki soro enikan awon number ti e le fi fa wa da seto ni role to ni 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 o da be pe mo sare die 0915 33 34 893 tabi 0911 3 ni 4 8 9 3 eh in ti apo abe yen to ba ye mi dada ki se gbogbo nkan na la ma so ninu relationship ka to wonu igbeyawo igba mi eh oro le ma ti de be tori wi pe won ma so pe when we get to that bridge we will cross it se mo wi pe won le ma mo wi pe boya yawo ni le raye sise mo toro oyun ba de se mo ko se nkan to se ri ta ba fi so wi pe o sha ti mo bo se ma nse e so toro ba de le ngba mi la se mama mo ba se joko ro pe okay bayi ni ka se bayi ni ka se keke bi ohun ti queen mother so wi pe a le jo salaye esira ogbon lo gba as long as to ba di wi pe ki se wi pe o wa di boya o ti di ogunjo osu onje wa sin le mo iyi n lo le fa wa lati oko iyawo fi le so pe aba mo sa fun e lowo ko fi toju ile ni ewo ni wi pe kini kan iyawo ni o mo bi o se manage are wi pe okay tori pe mo fe yoye bayi fun awon obi mi je mo bi ma se reduce boya bi ounje se ntete tan si ni abi nkan kan to ba de je wi pe tori pe won ma n gba lejo se mo pa won mi ile won ojojumo bi odun ni awon la mo ba se ma cut coat won according to in to wa le bi se according to your size mo ba yo according to opo aso to ba ni ni tori oro aje orile ede wa o ni bo se ri lenu jo meta yi hello e kuro le o to e ba wa pe wole pada wa 0916 893 1000 0915 33 34 893 tabi 0911 33 33 893 tori wi pe ogbon ni gbogbo nkan gba ogbon oju agbara lo lopo gba in temi o bo ayawo le so ni wi pe ma fi girigiri se oro yi o ti to nkan to ye ko de biru ko ti to be ko ti e ti to nkan ti a n pe ara ata si as long as ti ba se wi pe oko iyawo je yan to wa rigid pe ani bayi ni mo se o le yi pada beyin na ni mo lo de se gbudo ri
2: alo salaye bo se nowo ise
1: so to ba ti e je ni gan to ni cash account gan ni amo ba se n
0: to ba de je wi pe aye oyo ninu owo toko e fun lati fun awon obi e as long as sticky ba ti n se ohun nikan ni awon obi bi
1: no bi
0: ohun na le pe awon egbon ataburu e pe kan jo se ipade wi pe se mo ipe nigba ti mo n lo sibi ise o ni iye ti mo ma n da to suba pari ta ma n ko papo ta ma lo ko fun awon daddy sugbon o ti ri bayi pe ipo ti mo wa yi mi ni sise lowo bayi tori condition tori na eyin itoku be se ba wa se ni arin iwonba asiko ti mo si wa lori pe a fe
1: se
0: oro omode yi.

To madalla masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu kuma da yammaci muna fatan mun same ku lafiya a yau dai ita ce rana ta asabar wato 6 ga watan 6 na shekara 2026 kuma muna marabce ku zuwa cikin shirin namu na Arewa special dadin kowa dake zuwa muku daga nan gidan wasa shirye-shiryen mu na Wells Radio kan mita 99.3 a nan Alafin Avenue a Oliole a garin Ibadan jihar Oyo da fatan kuna nan lafiya kuma muna fatan an yi lafiya a godiya tabbata ga Ubangiji Allah dai domin wannan ita ce shiri namu na farko a cikin wannan wata wato watan 6 kuma muna godiya da yanda ko ina dai ana dan yayyafi wuri na nan da sanyi daidai ni ne naku mai suna Anthony Dominic wanda aka fi sani da yankuti akwai grace akwai talent akwai kuma jama'a da fatan za ku ji dadin shirin namu a wannan yammacin ba ni kadai ba na nan tare da shi wato studio manager na wanda ke nan yana danne na'ura wato Mr. Stevo wato wanda ake kiransa da Stevo Baba muna kuma mika gaisuwa ta musamman zuwa ga ita gimbiyar arewa wato malama Alice Barnabas wanda ya dan kwana biyu amma nan ba da jimawa ba kila sati mai zuwa gimbiya za ta fara kasancewa da mu a cikin shirin namu na san dai idan gimbiya za ta zo da saraba domin yayi kwana biyu ba mu gan ita gimbiyar namu ba kuma cikin shirin namu a yammaci ta yau muna so mu yi dubi ne abin da ya shafi kowa da kowa musamman a yanzu a cikin Najeriya wato masalar tsaro shine abin da muna so mu yi dubi a ranar ta yau za ku iya kiran mu za ku bayyana mana ra'ayinku kuma wani shawara ne za ku iya bawa gwamnatin kasa akan masalar tsaro da muke fuskanta a Najeriya domin mun san masalar tsaro ita ce abu ta farko wanda gwamnati ya kamata ya bawa al'ummar kasanta kariya wato abuce wanda ya rataya hukunci ne wanda ya rataya a wuyan gwamnati ta bawa al'ummar ta wato mutanen kasa a tsaro ba wai muna so mu siyasance shirin bane kuma ba wai muna goyen bayan wani jam'iyya ko kuwa wani alada wani kabila bane amma muna so mu yi magana ne akan tsaro domin mun san cewa tsaro abu ne wanda ya shafi kowa da kowa da manya da yara da masu kuɗi da talakawa domin idan muka duba garkuwar da ake yi da mutane ba a ware kowa ba ana yin garkuwa da talakoki da ma masu kuɗi da samare da yamata da sofofi da yara da gajiyayyu duka ba wanda ba an garkuwa da su ci yasa muna so mu yi dubi a ciki kuma idan muka duba da yan siyasa da wayanda ma ba yan siyasa ba da wayanda ma hafsoshi a soja da wayanda ma yan farin hula duk dai ba bar kowa ba ana garkuwa da kowa ana sace kowa kuma ana kai hare-hare a kauyuka a jahohi da dama a ko ta ina a cikin fadin Najeriya a arewa ne a kudu ne a yamma ne a ko ina ana kai hare-hare kuma mun san cewa wannan ya zama mana babban kalubale a nan cikin kasar mu Najeriya wato masalan tsaro kuma shine muna so mu yi dubi a kai a wannan yammacin a kafin nan musunduma kuma mujina ku ra'ayin zan dan karanto mana wasu daga cikin wasu abubuwan da suka faru a cikin wannan makon wato General Christopher Musa ya faɗi dabarar kawo ƙarshen rashin tsaro a ƙasa babban ministan tsaron ƙasa General Christopher Musa mai ritaya ya ce za ta shawo kan masalar tsaro a nan ƙasar mu Najeriya ministan ya bayyana cewa za a ci
za a kai ga cimma wannan nasara ne idan al'umma suka hada kai tare da marawa jami'an tsaro baya. Yayi wannan magana ne yayin bikin cika shekaru 70 da kafuwar rundunar sojan ruwa ta kasa wanda aka gudanar a Eco Hotel and Suite dake Lagos. Ministan ya bayyana cewa aiki ne da ya rataya a wuyan kowa da kowa, yana mai kira ga 'yan kasa da su ci gaba da hada kai da hukumomin tsaro domin a magance matsalar. A cewarsa, rundunar sojan ruwa ta taka muhimmiyar rawa wajen kare muradin kasa, inda take tallafawa ayyukan tsaro cikin gida da sassa daban-daban na kasa Najeriya.

0: ku sayi makamai domin kare kanku sarkin Argungu. A sarkin Argungu Alhaji Muhammad Sumaila Mare ya yi kira ga talakawansa da su mallaki mukamai ta hanyar da doka ta amince da ita domin kare al'ummominsu daga hare-haren yan bindiga da ba su kyautatawa ba. Ya kuma bukaci al'ummomi da ke cikin masarautarsa su kasance masu sanya ido tare da daukar matakan kariya da wuri akan yan ta'adda da sauran batagari da galbi ke mamaye yankunan. Sarkin ya yi wannan kira ne yayin wani taro da ya yi da hakimai, gudmomai, masu angwane da dagatai da fadarsa da ke Argungun. Ya kara da cewa kamata ya yi al'ummomi su yi tunani tare ko da dai cikin haɗin gwiwa domin sayin makamai da doka ta amince da su don kare kai. So kaɗan daga cikin 'yan labaran da na kawo muku a wannan yammacin, domin muna so mu yi dubi ne a kan matsalar tsaro. Kuma idan ba mu manta ba, a cikin wannan makon a nan jihar namu, a nan jihar Oyo a garin Ibadan, an yi garkuwa da wata 'yar uwar fitaccen ɗan siyasa, wato ministan lantarki wanda ya sauka a watan da ya gabata, wato chife Adebayo Adelabu. Mun san cewa an yi garkuwa ma da wata 'yar uwarsa da kuma a yaranta 'yan biyu guda biyu. Salin nan sati biyu da suka gabata ma an yi garkuwa da 'yan makarantu a wani kauye da ke Orire a can ta gefen Ogbomosho. To duk wa'annan matsalolin su ne, idan ba mu manta ba, a can arewa ma a Zamfara akwai wanda aka yi garkuwa da su, da dai dama a kudu ma haka. To masalan tsaro din nan menene, yaya za a yi a magance? Za mu bude layin waya bayan mun je mun dan shakata da wannan wakan, sai muka dawo za mu ci gaba shirin nan tafiye.
1: MG Boy Recorder.

0: To madalla masu sauraro da fatan kuna jin dadin shirin namu a daidai wannan lokacin muna so mu yi magana ne har yanzu dai muna dubi akan masalan tsaro shin masalan tsaro ta gagari gwamnatin kasa ne ko kuma kawai dai ganganci take yi daukar matakin kawar da yan ta'adda baki daya za ku iya kira mu akan layi mu na studio ku tofa albarkacin bakin ku game da abin da ya shafi tsaro kuna ganin shin masalan tsaro ta gagari gwamnatin kasa ne ko kuma wani mataki ne kuna so gwamnati ta dauka domin a magance wannan masalan tsaro da muke fama da shi a Nigeria za ku iya kiran layin studio mu akan 0918 93 1 00 00 zan sake nana ta za ku iya kira akan 0918 93 1 00 00 ko kuma 0918 533 1 00 00 0918 533 1 00 00 ko kuma muna da kira a bisa layi hello
1: Assalamu
0: alaikum. Alaikum assalam. Barka da yammaci. Da wa muke magana?
1: La.
0: Hello?
1: Kana magana da Dantala.
0: Dantala daga ina kake kira mu Dantala?
1: Ina kiran ka ne daga Ibadan.
0: Wani gefe a Ibadan?
1: Ina gefen Oliole.
0: Okay, to madalla Dantala daga Oliole. To muna jin ka masalan tsaro shin ta gagari gwamnati ne ko yaya?
1: Madalar Nigeria ba ta gagari gwamnati ba, gwamnati ne ta yi watsi da al'amarin, tana da hanyar da za ta magance. Gwamnati ne kawai ta yi watsi da al'amarin.
0: To, ana ka shawaran kai kana gani wani shawaran ne za ka ba ita gwamnati domin a magance wannan?
1: Shawaran da zan ba ma gwamnati shi ne ta tashi tsaye. Idan ka lura mu talakawa ne ake kwamukewa. ƴaƴansu inda ce suna na a ƙafa. Ana kwamu shi ƴaƴansu da sun magance wannan matsalar tsaro amma da yake ƴaƴansu ba sa nan
0: amma ana kwamusan wasu ƴan siyasa kuma ka duba ko hafsoshin sojoji ma babar su ba wayanda ma sun je sun sanda harkan tsaro ma
1: shi ne nake ga maka mai gida idan ka lura yanzu ne aka fara abun nan abun ya fi karfin su ne so matsalar tsaro a Najeriya ba wai ta gagarin gwamnati ba ne ba mai ja da gwamnati ya kwana lafiya to takaici ne kawai irin na gwamnati
0: to madalla amma naka shawaran to ga mu yan kasa yanzu domin abinda ya shafi gwamnati mu ma ya shafe mu to ya mu ma a namu na matsayin mu na yan kasa ya zamu shawo kan mu taka rawan gani mu ma
1: ai yanzu ba za ka jira wai ka ce wai soja sai ka jira soja je zai zo kare ka ba soja ma yana da rai tashi ma za mu yi mu tsaya kan kafa mu mu ma mu kare kanmu mu kare kasar mu Najeriya don in kace za ka jira soja soja ma yana da rai police ma yana da rai to dole ne mu ne za mu tsaya mu kare kanmu da kanmu ba sai mun jira wani hukuma ta zo ta kare mu ba
0: kwarai kuwa to madalla dan tala mun gode
1: yawa
0: a ci gaba da sauraron shirin madalla mun gode to Dantala da ya kira mu daga Oliole har yanzu muna da kira a bisa layi hello
2: hello assalamu
0: alaikum alaikum assalam barka da yammaci ya da wa muke magana da Allah ka dan daga murya mai gida
2: okay ni ne mai suna John
0: John daga ina kake kira
2: ina cikin Akwata
0: okay
2: anan Ibadan
0: Okay, madalla John daga Apata to muna jinka me zaka iya cewa game da masalan tsaro shin ta gagari gwamnati ne ko ya
2: Gaskiya bari ni ce wai ya gagari gwamnati ba mu ne gwamnati ya kamata mu timo mu sa baki mu daya mu timo mu fight wannan issue kuma sai dai babu kowa yana tsoro ba wanda zai fita ya ce wai shine zai tsaya kare ko shine damuwar mu da muna facing kuma muna da shugaban da zasu ce wai hada bakin su daya ko bakin su ta zo daya bane ko ya ne abin da bai sani ba kenan ya kamata a sa bakin su daya a hada bakin daya a face wannan issue kar kuma mu samu iri wannan kidnap da ne din nan don Allah
0: to
2: ya tabe mu da yawa
0: gaskiya to mun gode a Mr. John daga Akwata mun gode sai a ci gaba da sauraron shirin namu madalla to masu sauraro za ku iya kira mu akan 0918 tara uku daya sipili sipili sipili ko kuma sipili tara daya biyar uku uku uku a muna da kira. Hello,
3: assalamu alaikum.
0: Alaikum assalam, barka da yammaci dai mai gida. Dan gusa daga gefen radio mai gida.
3: Na yammaci.
0: Yawa, to da wa muke magana? A lafiya lau.
3: Kuna magana da KD boy ne.
0: KD boy daga ina?
3: Daga Oliole Sharp Corner.
0: Oh, daga Oliole Sharp Corner. Kana nan kusa da mu kenan. To madalla, to a me zaka ce game da tsaro? Shin matsalar tsaro ta gagari gwamnati ne ko dai yaya?
3: To a wani bangare ai ba za a ce matsalar tsaro ta gagari gwamnati ba, dan ka duba ma duka abubuwa da suna faruwa a kan gwamnati ne, kuma kuma kayayyakin nan da suna faruwa ta hada da siyasa ne. Kaga suna duba dan sun makafta wannan matsalar irin wannan, dan ka waje siyasa zai iya kawo musu matsala. Kaga yanzu idan ka duba tarewa a kan talakawa ne ana yi, to nan kuma an ja a kwanakin bayan ja an kwashe yara makaranta, ga shi na a cikin satin an kwashe an doka wata mata da yaranta za ka yi su makaranta. To kaga wannan kuma ya koma a kan yan siyasa su. Kaga duka idan an je bincikawa yi rifayar nan ya haɗa da gwamnati ne, domin gwamnati ne kuma suna jiya suna wulakantar da mu. Yanzu idan ka duba lokacin da an kai lokaci siyasa za su zo su fara mana alkawarin ba kariya. Amma wani mutum ya hawa mulkin shi sai ya ta abu da ya gan dama a bar mu kasa muna ta shan wahala. Abu da ni zan yi magana kawai mu kawai mu tashi mu tsaya mun yi addu'a, kuma mun yi addu'a yanda Allah zai taimaki kasar nan.
0: Amin. To mun gode KD boy daga Sharp Corner, sai a ci gaba da sauraron mu KD boy. To a masu sauraro, har yanzu muna magana akan matsalan tsaro, ya za a yi a shawo kanta, kuma me ya kamata gwamnatin mu ta yi, a ko ta gagare matsalan tsaro ko ta gagare gwamnatin mu ne ba mu sani ba. A za ku iya kira akan 0918931000 ko kuma akan 0915333483. A wasu matakan da mu ma ya kamata mu yi, musamman mu mutanen arewa da ke mazauna a garin nan a jihar Oyo yanzu a garin Ibadan, mun san cewa matsalan tsaro abu ne wanda ya shafi kowa, kamar yadda na faɗa, mu ma sai mu yi kariya da kanmu. Kuma shawara na shine ga musamman mu yan arewa da ke mazauna a garin nan, duk inda zaka fita ka je ka tabbatar ka sanar da yan uwa ko abokai in kana da iyali su san inda zaka. Kuma na biyu shine duk inda zaka, idan kai ma'aikaci ne, idan kana aiki ka tabbatar cewa kana da ko ID card na wurin aikinka, kana dauke da shi ko a cikin ajuhunka, domin idan aka tare ka, domin yanzu gaskiyan shine idan aka gan kai sabon fuska ne a wani anguwa ko a wani wurin da ba gane ba, za a tuhume ka. Kar ya zama maka wani sabon abu, kawai idan aka tukume ka, kai daga ina ka fito, ni ina aiki wuri kaza ne zan je, ga shaidan aiki na, ga inda dan tafi. Kaga wannan ka kare kanka, domin yanzu za a ce everybody is a suspect, amma ba wai hakan muke fatan ba. Amma idan ba a waye ka a wuri ba, domin wannan abin da nike faɗi ma ya faru da ni a cikin kwanan nan, wasu yan wane na ne dai sun zo yan kanne na, sai suka fita, ni kuma bana nan na wurin aiki, da sun je su je wurin wasa irin inda ake buga sunuka din nan, su ma suna so su buga, suna so su yi, da aka gansu a wurin sabbin fuska kuma suna nan su biyu, sai suka firgita a wurin cewa waɗannan fa daga ina ne, ba amma bar su sun buga wasan nan ba. Sanda suka ce a su sun zo su baki ne, sun fito daga gidan wani wani, suka kwatanta ni dai, sai aka ce to amma ma ba bar su ma su yi wasan ba, nan ma cikin anguwa kenan. To kaga wasu matakan tsaron da mu ma za mu dauka, domin mu ma mu kiyaye kanmu. Kaga inda wani wuri ne, Allah shi kiyaye, wani abu ma zai iya faruwa mummuna. To saboda haka mu ma sai mu kare kanmu. Kuma idan kana zama cikin anguwa ko a wani wuri, ka tabbatar kana da nambobin mutane na kusa da kai, wa'anda idan wani abu ya taso zaka iya kiransu. Kuma idan muka ga cewa wani irin tafiye-tafiyen da bamu gane ba, musamman a ga mutane sama da 10 sama da 20 suna tahiya kan babura yanzu, gaskiya abu ne wanda zamu yi ya kamata mu tuhumi ko irin su chamomi na anguwanmu, shugabanninmu na su landlord ko wa'annan, domin mu samu tsaro. Tsaro na farawa daga mu kanmu mu yan kasa, kamin nan gwamnati ita ma ta taimake mu, kamar yadda a turance za ce heaven help those who help themselves. So ya kamata mu ma mu taimake kanmu a yanzu, domin wannan za mu ce ko yafi karfin gwamnati ne, to amma mu a matsayin mu yan kasa mu ma mu taka namu rawa, domin mu ma mu zama a cikin tsaro kuma mu samu kwanciyar hankali. Addu'ar mu da fatan mu shine Ubangiji Allah zai kawo mana karshen wannan matsalan, kuma muna fatan cewa za a magance shi, wanda za mu samu kwanciyar hankali da mu da iyalenmu da yaranmu da dangoginmu, za mu yi walwala yanda ya kamata ba fargaba. Kuma ta karshe shine zuwa ga yan uwa da kuma abokai, musamman waɗanda suke sana'an babur a nan gari. Mun san cewa jiya gwamnatin jihar ya riga ya bada cewa umurni daga karfe 10:30 na dare zuwa karfe 5:30 na sanyin safiya ba an so a ga mutum yana amfani da babur, musamman ga yan uwanmu yan arewa, da Allah idan kun ji za ku iya sanar da wasun su, domin kaga an ce in kunne ya ji jiki ma ya sira. Sai mu sanar da su cewa gwamnati ta sanar da cewa daga karfe 10:30 na marace zuwa karfe 5:30 na sanyin safiya ba an so mutum ya hau kan babur ko kuwa ya amfani da babur. So duk masu sana'an babura da karfe 10:30 na dare yayi sai a koma gida, sai kuma karfe 5:30 na sanyin safiya sai a fita. Da Allah mu zauna mu kiyaye doka domin a zauna lafiya, kuma Ubangiji Allah ya sare mu ya kuma fidda mu daga cikin wannan matsalan da muka samu kanmu. Sai sati mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu za mu sake haduwa da kuwa cikin sabuwar shiri namu na Arewa Special Dadin Kowa. Godiya ya tabbata, kuma godiya muna mika godiya ga waɗanda suka kira mu, Dan Tala da kuma KD Boy da kuma John wanda suka kira mu, duka muna ce muku mun gode. Ni ne naku mai suna Anthony Dominic, wanda aka fi sani da Yankuti. Yankuti akwai talent, akwai grace, akwai kuma jama'a. Sai sati mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, mu huta gajiya.

Eka bo pada suri eto onje aladun to njade ni kan ni West Radio 89.3 FM. Gbogbo apatapata lati lo si oja etele mi lo mo mo pe le fi mi sile omo yin na ni e ni je fi mi sile nikan saarin oja. A tun ti wa jo de bayi o. A se wa de yi Adesayo Adesowo Adesalafia bale oro. Ki la lo ra lo ja kan. Eyin eyan mi nile. Mo ki gbogbo wa nile wi pe a ku gbogbo asiko yi e mo ti ba tin so be yen e ti mo wi pe o ni to tun ba de pelu kiki ta ba nso nipa alaafia ara o koja un ti a le ma fenu pe ta le ma igbe lasan ta ti e ni sapanle e alaafia ju ba se lero lo awa ta nlo lofe lofo e a le ma mo ye o awon to sanwo si nile iwosan ni ka lo bi lere Pushiri. Seri, gbogbo awon obirin nile. Boya wa ta se bimo ton. Eh abi awon to je awon elomi won se pe ton ma bimo bayi boya won lo operation fi bimo. Ikun wa koda duro soju kan be. Ikun ni ni aniju ko kin je ki ara gbayi. Kon je ki ara koko ko fine. E mo ta ba so pe kara ko fine kara re wa. Okunrin yokun, obirin yokun. Opo gba mi e ti era won okunrin yin to je pe ton ba yokun ton bayi ara to ku ko ni ba ku idogba ikun yi yo kin se pa nfe la nkan kan ti sonu ni be ni nkan kan ti ropo nkan kan ninu kun yen lo je ki ikun yi yo iko po ju ara lo ba kan na le tun ma ri awa obirin mi

Eka ale, iroyin le wa londe se ti gbo yin lati kan ni Wells Radio 89.3 FM. Ikani kanga gbomagbe ti o kale si opopona Alaafin Avenue Loluyole Estate ni lu Ibadan. Mo dupe o lasan ni, ni oniroyin. Saju egbo awon koko to wa ninu iroyin na. Apa bi o duro lori oro pe akoko lati topinpin ile ise ologun ko ni awa yi. Awon ti won ji ajagun feyinti ile ise ologun gbe won fi foran sita won si bere fun iyanda akegbe won ati awon nkan sin won. Ijoba ipinle Oyo kominu lori idanwo oni iwe mewa yin wa ek eleyi ti won se di ale patapata. Fasiti Ladoke Akintola University yin Lautech lo da awon akeko mefa duro lori esun ifehonu ati kikede ipinu ile eko ohun lori ikani ayelujara ni ona ti ko tona. Bayi egbo iroyin ohun lekunrere. Olori ile asofin agba Godswill Akpabio ti kede wipe bi o tile je wipe awon ni ase ati agbara lati topinpin ile ise ologun. Akoko ko re lati tan ina wo idi awon ile ise ologun rilede wa nitori wipe awon ile ise ologun wa nse ise akikanju lowo. Akpabio lo so wipe o le fa akude ba awon omo ologun ti ile asofin ba pe won ni akoko yi lati wa je ejo lori bi won se na owo. Alaye yi lo jeyo ninu atejade kan ti amugbalegbe Akpabio yun eseme eyinbo filede nibi ti o ti so siwaju wipe ko si oto ninu oro to so wipe Akpabio ti je eje anfani lati dije fun awon ti won ti fi idire mi ninu eto idibo abele egbe oselu won. O so siwaju wipe Akpabio ko fi igba kankan so irufe oro be ati wipe ko ran enikeni nise lati je iru ise be. Awon ti won ji enikan to ti fi igba kan ri je alukoro ile ise ologun yun ajagun feyinti Rabi Abubakar gbe ti fi foran arakunrin ohun ati iyawo re han ni ibi ti awon mejeji wa ninu igbekun. Iroyin gbe wipe tokotaya ohun ni won ji gbe ni oju opopona Maraba Musawa si Kafin Soli ni ijoba ibile Matazu ni ipinle Katsina. Ninu foran oni iseju merin ohun iyawo ajagun feyinti ohun ni o n gba enu awon ti won ji won gbe soro lori nkan ti won fe lara nkan ti a ti ri iyanda fun meta lara awon akegbe awon ajinigbe ohun ti owo awon agbofinro ti te ati iyanda awon nkan sin won. Ora owo ebe si ijoba ipinle Katsina ati awon olori ijoba ibile marun lati ri daju wipe won se nkan ti awon ajinigbe ohun fe. Ajagun feyinti ohun ti o soro fun akoko die lo so wipe yo dara ti won ba le yanju oro to wa nle ni itubinubi.

ti aburuko ni ka ogo wa mole awa da wa ma sise tan en ti o lo le en ti o si wa nu okulu di jokeji olorun ba abure ji o daju o en ti lo le ti won lo layo won de ni layo laye igba yen wa re ewewe e ja ki gbogbo eyan laterogodi dogodoro do losisin eyan ara lenu eyin eyan be eyin eyan wa gbegbegbe gbegbegbe to akiyin o e ka le o e ka bo sori eto ilakotun ajadi won tan le eyin le mi je your cycle silent radio saida akire oju mewa ti ojoju enike ku ti wole eyan ti ki pomoje pastor okiki ola oko alaja abi ke mo ni e ka le o a gbadun ara wa lale yi bi ti ka si nkan asaku ilu aku gbogbo e se nlo siwaju gbogbo e mo nbo

0: Ben, nika ben kwara ko le ti ayila. Bala lagbado. O to ni agbelu wa laruga tori pe won ni bi ta ba gbe ibe la se.
1: Nigeria.
0: Se ma pe won ni igiti abagbo abi ta ba tori egbodi. Oya ko susu fun ni ya. Abi ko suna fun ni ya. Ko susu fun ni je. O se lo lo.
1: Na
0: wa ba le tori Nigeria pe ba ba lori oke Oluwa o lede Nigeria dowo re o ta sadura forilede
1: agbara
0: awon to si lo si asala tutu nlo masala si tawon na to pe tori Nigeria oya eja gbadu ina atena kan isaja kan oya ina jona galika satika lukuna kati e lori orilede ko le duro oye ki orilede na le reciprocate pada in the same kind gesture as oloyinbo orilede o ba wa se be pada ti yo san esan ore pada fun awon omo ilu ara ilu ni gege bi omo ilu se se lawon to fi nu fi okan ti won fi duro torilede
1: ani e ba pe lagbara
0: ala nka ko to se pataki na ni pe jije mimu wa ni rorun ko ye ko nira
1: agbara e ba pe
0: ti ti wa o leju tegbe lo awon orilede ti o ti e ni fon le kan gan
1: agbara ko nje ko
0: yo ni juku juku kankan ti ati e ni nkan kan agba mu
1: o je ma lo se mo
0: awa na ma gburo okere
1: wo pelu ni
0: ko fe le to ba imo won rara rara Nigeria why you
1: wo pelu
0: o ti wa se je kilo de kilo sele
1: ko ti bo mi
0: awa wo sa ku won tori won ba mo de ba subu awo waju ba gba ba subu awo eyin
1: wo sa lo
0: Agbali agbade adari eso na tan awo gbangba ata awo korokondu nu le ari bi pe bi eto kasara wajo kasiwaju ka lewaju ara wa ibe ni nkan ku se
1: to ti bo mi
0: ran ba ba wa mani mani awon ba ba wa moyan moyan won si lo won bo
1: halo
0: won ni baye ba ntoju agba baje won lawon agba be ni e bi awon na lagba awon to ja siwaju wa awon olori wa
1: logo
0: awon agba jo awon ta le pe ni state state ki na ma pe won awon statesmen
1: e ka o o be
0: agbe gbogbo yin pata e gba ni wa nkan sisi
1: andu logo je
0: oro aje ko se daada to odori kodo de ni iyegun o le je si agbe ti baba n so le kan o se oye wa ma bo ta bo kuro nbe
1: se bi fori
0: baba roko ta lo
1: oro wa
0: roja ta lo
1: o
0: ari tata oro wa ku si bi ma woju mi ma ki lo de se ta so yi o ni
1: ta ba ni suru wa gori
0: o ni gba ti yoruba ni oro buruku asode kanrin kesi aso alo sanu wa
1: ta ba ni
0: gba to de ba rorun ti oko se lo to ja se lo
1: gbo
0: bi ati sise se joko ka feyin ti ka fokan bale
1: mo
0: ni tan yin bi mo se wa nbi mo wa be ni eti mi wa nta
1: wo
0: se gba wuye e ma ja tan ra wa se mi emi o de yin lo ni
1: mi la ru go wo be
0: nígbà tí ọkàn bá balẹ̀ ń bí kálukú bá wà ṣebí náà láàní ètò ọrọ̀ ajé yóò máa gbèrú sí i kí nìyẹn wá bá dé òun náà ni ètò ààbò tó ti ẹ̀mẹ́ ẹni ká wí ni ààbò ń ṣe fíàgan àbí kò fìdí múlẹ̀ àbí kò sí rárá èwo lẹ́rù ń bẹ̀. Ẹ̀yin ìjọba wa ètò ọrọ̀ ààbò yìí ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì o.
1: Tàbá
0: lọ sọ́tò. Tẹ́lẹ̀ tẹ́ yín gbogbo wọn pàjẹ́ bàálẹ́rù wọn ní òsìkú tí ó pàgbà káàdé bá polo orí ẹ̀ ń bẹ̀.
1: Àdàrí kọ̀ ooo.
0: Wọ́n tẹ ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún àwọn èèyàn kan níbi bí àyà àjẹta lágbègbè àpáta mọ́ odò ọ̀nà. A ń ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún wọn pé bí nǹkan ṣe rí tẹ́ ẹ bá gbọ́ ibi tí àwọn èèyàn tí wọ́n pa ìró ọkàn wọn dé ní àsìkò yìí. A ní ẹlòmíràn sọ pé tí ọwọ́ àwọn èèyàn bandi tó fẹ́ tẹ òun. Ẹbí ẹbí òun tó bá lọ wá owó tí ń dára rẹ̀ láàmú kí bí ó ṣe rí fún ni láìda kí ló dé wọn ni kí ni if I want to read, ah, it's all within the gun. Oh, who's the gun? We are the canary. Can the colo all over your car? A long magic. If you want by long row, ah, Sakwe, Emma, not about it. We got a good deal, no, Debbie, well, oh, I will save your day. So, can I get the house of the day? Oh, yeah. Can you fake Bomanu? A mechanic of Boma? I want to see our Dakan or a book, Abby, or a book to tell me, Abby. No one here go here and sort of by and sort of by any year. I went yawa lakpa, Iliona, Titamara, Abby, and they say, Ari, wow, yawa lak package. Can you get no money? And you they talk like that. They talk like that. You say you want to run. Say, where you go? Where you go? Go, go keep your pickings. What the hell, my buddy? Eh? When you, Oja Mwode, Ata Mwoto, Sega, when you nyanko, look, babeji. Ah, my buddy. Kwenke. Oh. Hmm. Ah, hey.

Tan sono. Allo ma dio mela. Olo mela kata kata. Ah, ara obo ojugun Olorun o leran. Olorun gbo ojugun leran po si ju. Aki awon eyan wa lagun Facebook la pa bi. Are wa pickman. Aki yen kale gugu awon ti mo npe won be lagun Facebook tan wo mi. Fan tolo lansile Yusu Silex eyan mi ni o mi Ibadan. Ah, ona wa lagun. A si mi mu ti o lalere. Ore mi daada ni. Ase si so lu olugbile lati lu sayin. Ore mi ni afa mi ni. Alewula ma o ara sa tu li anbiyai. Mo ki o daada lale. Ah, gugu sayin ko. Bo ni o. E ma foju so de o. Olorun ni ji o le o. Ah, mo de o mela, olo mela katakata. Ah. Ori eto mukulumu ke e mo pe oro ti wa lori eto yi ibi o ba gba o la gbe gba e to ba ti banle la mo ran aso ti alaro wa ba ti gba mu rire ni o gbogbo color ta ba ti ri la ma fi kun every color available in town no ama blue red yellow burgundy ketone eni kan rose aso mo ni se mo eni e wa soro yen awa so di oro fanfa awa n gbe yewo oni omo mo wa n bi lere looto mo ri na pe gbogbo ojo ori re ni didagba re ko le jun ta le pe ni boya bi to ba ti wo 40 o sese jale ti je ni boya bi 38 39 ko bodo ju ba n lo mo lo n soro omo ni aye mi fe mo ma ja ma so yen awon ogun kan to ti sele lorilede lo edakun ejo kini njo mo mi he gbo awon baba yoruba wa ni ogun olomo omomo olomo jari omo elobi o so apere kale lori bayi mo kan ti oni ko won gbo mo igi lo gbe pon tin sa lo sa olodi ja rogun le yi koni je ari akolu kogba kene eyan kolu ogiri bayi yo tari eyan pada eyan go to ma sa lo ni lo nsoro omo mo ni eduro ati esi je be aje ni obi mama nwo so ba je bi an ti ma so mo ni wood se so mo ni stone se so mo ni charcoal se so mo ni iron awon e saba bi ju kan abi meji lo o poju ni elomi kan to ba mu bayi ina ni o ma fe yigbe ki yo si lu gbesi aye e ti o rorun sawa ni bi to je pe omo aburo mi ti di mefa emi a bi merin olohun o ni je won be ba se ya mi je nu se n pe mi ti mo je gbon won mo sare bi se bi mejo e dagun ke eyan wa lo mo meje nle

Tosi ni kojo maha pa wo. Tosi tu ni kiri maha pa wo. Oti dabi loju ebi ni okulu wae o. Si sa o.

ogura, ah, araloza ogura. Aziz Aji, aburo mi dada, Aji omo iya Aji ile Ibadan. Bo ni aburo mi, amo kekeke nko, edakun, eda so bo momo ra o, ani damu o. On le n gbọun, iya ni bo n bari kini busari busase, ohun o gba, ohun o lo pọ mo bibeli, ohun o fi laula le. Omo wa ka olo. Mo kusi fun, mo ni o ya gbe awujere wa. Je n fi ekana ya lori ke fi kini kan si olohun ofe iya la niyan ni ba mo gbe nta won lasiko yi olooba daabo re o daju lori iwa o awon eyan wa wa ma so bi bi asamo kan bowe si ni wa ni gbomo gbomo wa ni won e gbe were lásìkò yìí wèrè gan ó dúgbọmọgbọmọ ń gbé nǹkan ń gbé èèyàn.

to adupe fọlọrun oba a ma yoba a ma yan ọlọrun oba na ni e ma we ye ba wo bi kese lo oro ta ti e wa fi npanu lọnu kuru ta wa gan wa ige edona pelu baye se ri ita ni aye o toju su a o le won ta ni kan da won ni eti edona o ma wo awon baba ni gba na se ma ni aye le o wo ri ti ba register nko yen kini kan ijoba kini kan ah kilo le ngba ta baba yi nbe na egba kilo le ngba ta won nbe se nkan kan le sa ni aye igba to ye pe owo orilede Nigeria igba to je 1 to 1 lohun.

0: tọ ọ ni agbo to fẹ rin agbara lu lo mu wa
1: olopojo re le dupu to de fe sa
0: mi aju wa lomora lare aju awon olori orilede wa awon asiaju wa olomora lare lori gomina pile kokan olomora igbin tu won lare
1: anybody lo
0: won ni ade nla agun iye ni oja mo
2: anybody lo le
1: to ade wa le dere
2: ire
1: anybody
0: le to ladugo sadugo igbin oju wa lori bi eto abo wa bi o se gborin gborigi ah ta bu olohun o si daju olomora lare.

0: Masun bera masun masun
1: Eyin agbagba
0: Awon ma ilu kan kaluku o le sun foju lorun mo
1: Inase Olorun
0: O ti bi pa na oju kan fi kan Pa na oju kan fi kan riran ni bayo
1: Eyin eni
0: Eyan ba ndarin lo loju okoku kan teyan ba ti ri pe be daju be le yan ma wo fetu fetu fetu fetu
1: E o ma sun lo
0: Ya iba mo ke ta ni nbo le yan bi ta lo le gbegbe kan yo gburu
1: Nigeria n wonu okukuru lo
0: Mo si ja tanra wa
2: Iya
0: ta mo ko pa ki mo ya bara Mo pa owo yen loju baba wa kan ni bi ojo Sunday to lo Mo ko pa ki mo ya bara awo ni a ona seku nle ni E gbon ti baba wa so fun mi ni Mo ni mo ko pa ki mo ya bara won lodo re ki nbo Wo bi won tun wa re ni se pe ewo ni odo mi ko lo nbo. Emi na fi ogbon ori temi na gbe nbi mo kerede nbi mo dagbade. Mo ko pa ki mo ya bara odo re ko lo nbo. Itubo odo re ko lo nbo. Ah ah. Se mo itubo ni pe gbogbon ni kan loro. To ba je odo re lo nbo. Ki de ba ni aye ri ni Yoruba wi o. Ko si bi eyan fe ya si eh ona sekun le ni o
1: eye ko e o
0: bona sekun le ti e ba ti sodo re ni nbo
1: bi eye ilu olokiki
0: mo si wa ni o se lo
1: a be ori ni
0: o se je ba wa lolede yi mo ko pa ki eh mo ya bara ko fe si se o odo wa lo wa o
1: ori le de mi
0: Oh, I could buy Kamojuzo.